0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô,
1: Anil, on est content.
0: On est content, Ablaye.
1: Faalé ni la ziar.
0: Ja, je fay.
1: Ni sama jigen di ni Amadou Ali may mëna mom genn légui.
0: Aha.
1: Ya fal Allah yaay balo.
0: Way.
1: Mané Ali lima jaaxal moy.
0: Mhm.
1: Man de président yi fi jaar yépp ku fi joggé, ku fi jaar bu joggé fi rek bay nga fi bor.
0: Waaw.
1: Ku fi jaar bu joggé fi rek dég nga ñu ni bay na fi centaine de milliards, milliards, milliards lepp lepp rek, lepp rek.
0: Mhm.
1: Wa lepp deugël waye bo lebé itam. Li ngay lepp def ko ci réew mi ñu xamni bo li nga lepp li ñu la leppal def nga ko ci réew mi tay ci ngay lepp nga fexa ko fay ndax bu ëllëgé keneen ki ñëw bu lebé ñu leppal ko waye ku fi jaar rek baye nga ay milliards yo xani sa morom mi ñëw mo ngay fay bu koku démé keneen ñëw keneen ki ñëw lepp keneen ki mu ci tok sa ginaaw bu ñëwé mom moy fay waye li ñu li ñi ay réew comme yow kay réew yi nga xani ñoo lepp doole kay leppal la ni la lebal def ko ci rew mi rew ma ngi ni godron yi dekk bi rew mi soxla nañi godron soxla nañi foras soxla nañi lam sey ci bari ñepp gi jambar ko deg mi ngi jambar sey ci feppay met feppay met señu deg ñu ni nangami milliard dugg na ci rew mi nangami milliard dugg na ci rew mi waay mais milliard yi dugg ci rew nañ ko def ci santé bi def ko ci dundu bi ko deg yalla suñu gas wal bi ñu yok kay suñ ko soasone won man na baña yok ci ñi nga xani ci seen xam xam macce na jëm ci affaire économique wax nañ ni amna lo xani suñ ko ci tegg won gasoil bi man na baña yok waye gasoil yok na lepp yok na dekk bi fo degg fo lamb dal wopi magal feppay def te ñu ne ay milliards ngi ci rew mi nek aliyun loolu itam nak yanta wax
0: ben wa
1: yobante akal aliyun amna sa ben xarit mi ngi lay nuyu bu baax Omar Seck.
0: Omar Seck d'accord mang koy fay
1: ak Seigne Amdi Sall talib Seigne Fallou representant Seigne Fallou fi ci Louga
0: Sall ngari mang koy fay
1: ngi lay fay xel bu baax di len ñaanal yalla bu baax yaak Yolane Ndjay ak mbolem kuy liggey fofu ci kër gi nak
0: jerejeuf jerejeuf
1: parce que nak ñoma ko wax ak Alaji Mbaye Ndjay ak Adiane Ndaye Sow
0: jerejeuf merci beaucoup Ablaye Diop mu ngi wowe Louga ñu xaar tuti set keneen ko bëgg intervenir yeena ngi ci forum sur l'actualité

wal istidat ak li tare préparer li yomi rahil lolou mo waral do sagan ndax de dula bet kon yonent bi ne fa salli salata muwaddin kon su fekenteene yangi julli tisbar nang ko selal be ngane katanu yalla mon na mo yobbu manek al-akhir awata kusan ndax itam yalla mon nako def nako ñaanal yalla rek mu musal la bayyi la fi be ci kanam waye ne damay bayyi be mag dog ji jaamu yalla ko gis mu koy wax amna mandar ga te xedi wax ji ma wax ni la ko lakhdri waxe fa innahu min alamati shaqai jaamul yalla mané damay bayyi be mag doga jaamu yalla ku koy wax amna mandar gané day torox am gatché yowmal qiyamati lolou mo am kay jaamu yalla mune man damay bayyi be mag kep ko xamantene yang koy wax xamal ne yow am nga mandar gané sa xol lampe bi dafa brûler takatul daf ne yeng fofu rek lolou moy yabunayya yeen sama ndom alaykum bi taqwallahi cheikh ahmadul bekay ne fa innaha naka taqwallah sababu kull fatin ku yalla ubil xamal ne la tax mu ubil la ragal yalla la demal set tere bu tuddu fiqh sunna dang ci fekk ali ibn abi talib bu amone armée bo xamé def len yebal ngir ñu yaatal islam def len wax ne ragal len yalla ngir wottu sen bakkar yi atank amulen ay bakkar sen non du len man note du len duma waye sa yo gisee julit nonam gagne ko duma ko sabab batax mu duma ko moy bakkar bu julit def nako mané bayilen bakkar yi mo gëna titlu sen non yi lolou nak mu ngi nonu te bakkar nak yaatuna joxor bakkar la kañaan bakkar la mëna dimbali nit te doko dimbalé bakkar la xétam barina dara jagu ci waye li ci gëna néw moy jëw wala njaalo olof mom danika xamuko moy talabul waladi la xam sakku dom mom la wolof xam waye xol bi yonent bi wax ne ku xol ko warul xol muy ku jigen sabot bi def na njaalo ñu bari de defuñu lolu muy njaalo te waro nañ ko def njaalo ndax yalla ko def njaalo kadalika nuyu ko xamantene waro ko nuyu ngay jël sa loxo diko jox muy jaamur bu jigen dal du sa rak du sa mak du sa yaay du sa rakku yaay du ko armantel lolou itam musiba la kon dal julit bo demonté ci téré bu tuddu al-aiduna mune jandu mat kum su maté bakara tax deg du jam bu jamé xamal bakara tax mbam du wong bu wongé bakara tax halum majara non la ko fa waxé waye bakkar yoy nak yalla def koy def muy yermande bo defé bakkar yalla tek la ben natou sa mbam wong la nga daldi

may ma jaga may sa jor borom all bi ci gawan day ñew ci teranga senegal begel leen ba mu saf waye bu len faté ni sen émission teranga senegal da ci and ak wawan xibet ñoo may gungé ba 12h waye ma nga jajeufal ak diko nuy ki nga xamni mom lañu denk radio senegal Moi, un grand monsieur.

ay ci ndey san mu nekkon nak Youssou Madji Gondour porte pourri numéro 1 mu nekk nak morceau bu nice bo xamni ndey san Assane Seck legui fi ci banque bi momako ñaan ma ngi lay begg bu baax ay ci buma joggé fofu ndey fatou tin titi ay ci titi

xale ba ngok doomu geewal bi jeyla ñu koy bëgge bu baax mu way ndanan ndanan kul fitrine merci beaucoup ay ca mbokk Sénégal yeen ngi fi ci kër gi la maison ñi nekk ci marché ñi ngi leen di jaajeufal bu baax ñi nga xamni ñi ngi seen bureau dima deglu ñi ngi leen di bëgge bu wéré wéré wéré wër yalla ne seen jamm yag Ousseynou Niass bikum ay ca salimata mané ko ci mo sa bu doy war ngok mané ko ci yaangi deglu radio bu mag bi

0: mané ko ci ndey sa numéro bu baax baangi nonu 88 628 73 46 mbokk melo
1: wadou
0: oui
1: wa me dou ya def lu ne dou
0: kokal la
1: wa mo la sa doom ndey fodé ñaxaso
0: eh fodé ñaxaso mo frère nga def
1: mais tay taxam lo mo doon de
0: wa wa wa wa djegelu ma ngi djegelu dama gaw djubo ma ngi djegelu
1: no djegel na la yow sama gaay yi sama doom ndey
0: ga lol dafa leer ci lo ne
1: wa modri bari ñu ñu bëgg heure
0: billahi wax nga deug fodé
1: mais malaysia di nga la jamm
0: jerejeuf jerejeuf
1: do dombe yi li nga def amul nu mu neexul do bay
0: waaw gaay ngi koy yek bu baax
1: man wa barni ñu may wo wa garage barni bi ñu may wo
0: ndaysan
1: ñoy sama xat lañu sama doomu ndey lay
0: wa lool dafa leer lool dafa leer
1: wa sen president mam gay boko jide mam gay sen
0: lool dafa leer mam gay sen
1: wa ma ngi diga tangé ni may dédicace vraiment yow dom yow ku baax dombe
0: ndaysan bon amul jeriñ
1: yow do fata dembo yow ku baax
0: ndaysan jerejeuf ñoko bok
1: da nga doon sa trondo sayyidina muhammad
0: ndaysan deggal lolou
1: yalla yalla may jamm doombay
0: amin amin doomu nday amin way
1: dama yalla yalla may radio ak television bu magama
0: jerejeuf amin way ndaysan
1: wa nga def ma directeur general
0: amul ben problème
1: mais ma ngi nuy neppene dama xalat machine
0: demba gor ma ñoxor ko du lambay
1: ma ñox ko du lambay bu alassu bi gawal
0: ndaysan
1: diko may mariama ñaxaso
0: jerejeuf mariama
1: awa fong lim bi yeb wa barni fatte mo len sama dekk barni fa juddo fa la yero
0: deug la fodé deug la
1: wa barni dum len fatte ma lay ñi ñana jamm salam
0: amin way amin way
1: di ñana aussi wa doxobo wa linguer wa jolof ñep
0: ndaysan
1: wa di ñal aussi le directeur général tok alinya
0: wa le dg wa papa le ñaw
1: wa le dg ak sama harit sama doomu ndey françois xavier tiaw
0: sa doomu ndey la
1: non ko sama doomu ndey concret
0: le directeur de la radio
1: dédé la radio man dama ko bëgg yalla
0: yalla na yalla defal jamm content na
1: yalla am jamm salam isa a war jëb yépp
0: non koku kuko bëgg dal lay bëgg ndax moy suñu njit
1: non xam nga nit mom yow dara bëgg ci kilifa
0: waw
1: waw da yow mom lolu mom sénégal yépp sénégal ñu bëgg wax
0: lolu sama cër ci rew mi
1: wa nak yow da nga man un militaire qui est dans les rangs
0: ndaysan jërëjëf fo jërëjëf
1: waw do nday aliou diop bu ko fatte sama doomu nday bobu
0: le maestro diop waw
1: le maestro diop vraiment mo dimi nek niku bax
0: content na fo de
1: niku oyof
0: ndaysan
1: sa doomu nday bu fi de nuy avancilla
0: jërëjëf content na ci mom avancilla
1: waw di nuy aussi le commissaire moussa ndjay depuis kay
0: ndaysan content na ci lool fo de kan nga
1: mo le commissaire lamine ndjay tambakunda xarit sama doomu nday la
0: wa commissaire lamine ndjay waw
1: wa ba tambakunda bang koy ziar
0: ba ko ndaysan commissaire le
1: ma diga na la ya tos dabo tos dabo sama xarit bi tos dabo
0: tos dabo dafa neex
1: wa ni ko baax ma ngi ni baax ba
0: content na fo de
1: allez donc merci ay ci ka mo dar inshallah
0: ay ci jajeuf dal na ko bu baax ay ci koku moy fo de ñaxaso mang koy beggé bu baax mané ko ci yalla na sa jamm yag mané ko ci ndaysan ku jël sa xaji wote téléphone da nga bok ci ñun ñun ak yeen 6 ak 9 la ko ci dipp ni rek mu doon moromam ay tan ñu suma jigeenu réel spirituel de Dakar merci 2003

0: Aïcha 88 628 73 46 Mbokki Mialo.
1: Allô Doudou Mbaye.
0: Oui.
1: Ouais Doudou Mbaye, yow Doudou Mbaye li ngay def ni lan la?
0: Wa ki kan la?
1: Man la Fatima sa doomu ndey sa xeyim sa doomu ndey.
0: Ah Fatima sama rak di mangi lay nuyu way.
1: Lay wallahi li ngay def dafa neexte.
0: Waaw gaay ngi koy yek barke Serigne Bamba ci seen bir xol.
1: Barke Cheikh Omar Fouti li ngay def ni dafa neex. Instant bi man munuma tassé sama bop parce que li ngay def ni dafa neex.
0: Deggal da nga ñaké ki ñaan rek da nga gis lu bax diko wax du la wañu dara.
1: Ma bëgg mala bëgg barke Yalla barke yëneenti bi mala bëgg.
0: Ndey ndey sa bëgg nga ko bëré valeur barke Serigne Saliw.
1: Masallah Yalla na sa jamm yaak.
0: Amin amin Fatima.
1: Barke Cheikh Omar Fouti taal.
0: Ndey aw ya nga tuddu ko xamni ndeysaan. Koku bamay jang première jangal nan mako
1: koku sama serigne la
0: ndaysane
1: way serigne bay a jaraar man aflar na deg
0: deg contane na ci yow
1: merci way merci beaucoup
0: contane na fatima yalla sa jamm yag sama rak ji ayte contane na ci mo baakha baakha baakha baakh ayte ñu dem ayte sek maria sin maria sin may sa dige mar mané ko ci wali balancé ko doxalal di moy awa baba jam
2: bravo fatima
0: moy
2: nalal ci yayi rashid

mané ko ci ndeysar duma ko seené damay bekk le directeur de la radio. Merci beaucoup. Wa yaron ngay nak bu defé wit ay jamaa ko yitté bu baax yaron ngay.

0: jambo ko mi alo
1: salam alaikum
0: wa alaikum salam
1: mbay ma jaga may sa jor
0: mangi ni tok nakamu
1: mangi lay ziar way
0: delo ziar
1: yaangi toj senegal de
0: ded way rew mangi yengu
1: billahi wallahi rew mangi yengu
0: hmm
1: surtout casmas bi mu nek na
0: ded way ma ngay yengu
1: casmas mangi rir departement ki région de kolda
0: waaw
1: allo billahi mangi nek be fof
0: mi ngi yengu
1: waaw mang lay jaar baaw baay dudu
0: ma pourtant mang lay fayde yoro lay deglu waaw
1: dudu yalla na sa jam yag waaw
0: amin way
1: may ni sama gaay basir fay elass mbay ndul
0: waaw
1: ak ñom bubu ciam yep
0: ndeysane
1: ba mu kenn suma limay demay joom
0: da ngay joom c'est vrai
1: sama so mbacke kadior mais mangi fi ci kasu masna
0: content na bu baax ba ci yalla na sa jamm yag way deeng ha
1: dik buñu nan sari doro
0: waaw content na
1: jeuf way dudu jaje way nekat jamm
0: content na bu baax
1: merci beaucoup merci

0: Cheikh Tidiane Diaye golema njodi pewi kanko wadantuno en kabru jajje demgal farasi do RSI ko Khalifa Law hedi to bangé karallagal e wondude mo ganda ko mamje message chaîne national woni ton ko mo ganduda ko Mohamed El Braya Mbay e yesande ko gilmon sel mon El Hadj Omar Barkabal kabru ji dabbe demgal pulare ne podoro dum e kawtal pelle jolto hujjaji di lobe gele cellal ballin wi andu gesam kam non be kolliti wonde be njubbini njubudi mabbe sappo en nay biire to bangi golle mabbe kambe andu gesam be kolliti wonde ko yubbe be tikkere hongo juude tugande may alkamisa hande hay gollorde de ganda tokose de yenne tawa kadi hay hisnude kala ko fati e golle e kanyarade de yenne woni urgence kambe kawtal pelle jolto hujjaji and gesam be ngoyti ko yo dofte pamondire cifonode der hitandu dinadi de nogas didi woni 2022 hakkunde mabbe e lamungu ene ja hen non to bangi ndamorti code kid tabitinde kala ko fati golle lamu kadi e der nokkuji e godde e goytali mabbe e wide ajande jahate cuko horejo and geste mo jukundirno ko noddirgel Elizabeth Agnessar to hôpital El Hadj Ibrahima Niass mo kawlak tikere eden ganda andu gesem yubini dum kadi eden ba video do saha rewa ko no fiwi won e nyawbe tawabe ton kanyumen kolliti wande nana chafo no hanisi ni kono won e gollorde kam kanyumen ko battini e der mu men to bangi tikere ne ko lado kubal chatal andu gesem mo holiti wande en tataba nay ligotobe be kanyum en doftima tikere nde jagurgal kalfinangal golle wala faggudu koppareje kadi kambe non be kali ko fati bourse de securite familiale dum non jabama no feewi wonande hono delegue general kalfinado kala ko fati den kakisal rendo balondral faabu ngendi cheikh takko jopo mo honi non wonde odo saha galli poe kewde de ganda tawi ngala dole wondube e tiadele basal hitandu nadi de no gasije mabbe njobbe haysino ko lawol gotul kamaba keb to dunde saluma teskama ko buri touri ton non ko hono mayo hangu go woli gejo ene bosana fiwi ha addani dilobe gede awongo yenne faire sababunde ngakere kadi liddidi yenne kadi e nokkuji di ganduda do awete do yenne kadi ene wadi tiagele ene be jogi non kul hulito bangi golle e rewbe waylobe be yen woni femme transformatrice en be kadi teskama non hono jergol wala ni ko gej o layata ko yenne dum ne addana kadi hoy binde golle mabbe kambe bisngudi di wurbe e ngal ngalungu motongu e geja en der kabruji ben gallorgal tambingal kala ko fiete e classe préparatoire tawi ko école ji mawdi di CPG be tiesa be ngoytima wonde yobe yo gassa hono nokku mo ganduda mawdo tawi ko don jangete gede rendo e der ekku nokko golle de non pudino ko pudima ma on dubi nay kono ha joni gasani taw hay so tawi CPG teska makam to bangi jencudi hono kawgelaji di be ndani der tem der kala chapande jenay tati nokko non en bismo kadi bachelier ji so yarube gande e karallagal woni bachelier scientifique be leydi senegal e be jogi tiadele non hebde e palasuji hitande kala hono gon etidjanji chapande jo en bismé ton tawi dogol gol ko dabba ko ko temedde jeetato ko dum woni kadi hono nokko en jogi tiadele to bange hatan bismade e bed etidjanji janji musibe tedube hedi ankobe halirde ngendi ankore dol senegal ko dido kabruji dabbe demgal pular min tongal non do RSI radio senegal international to bangi karallagal ko Khalifa Law e wondude sokna mam je mesar chaîne national woni ton ko Mohamed El Braya Mbay e yesande ko girmo sel monel Hadj Omar Barkabal boyta ko Abdoulaye Tandiara tay demgal soninke bandrabe selabe fudangirnaga wargo adi ben ko e kabruji ko waktuji nay ton to chaîne national bandrabe on jaram
1: tering kanomaro mo xibar wi gila xada gel xibaaru yi gila xada gelle xajjo Sénégal Ablaye Tandian ali xibaaru ku jofan maman jeme sar Marie Claire ado serbe geni ek ngi ko khalifa lo yanu danga messi ngo gir xibaaru bin khala len ki ya fay ko xibaaru pof no ko jopan xadan kebe ken na xal simantam nan syndicat ko kebe ko ngo gaxal ande gesam ak ngo jaran dana ko syndicat ko ngam ir ko ko nanti naut link do ko ben ko nga intitel golnya na to to ko nga iro fankanga de fini ben ko men xagal 2022 xadan danke len ki imi fini ko ko nga imi sibitindi imi sigi kama ay kefini li e dingron xibaare kam nga xaw premier beni kap maram aro ko be nga xaw gognan ko nga xaw wutuk nga fonction publique nga kundi maintenant nga kuntu kefen gari fini beni gittindini nan twitter nante hopital ka kebe ga xara no ko kawla ko ga xil hopital El Hadj Ibrahim Nias nan twitter nante ndikan ko ke soro beni ga do no nga ko nga ko and gasam soro nga ir ko nante e ke ko nga ide ek ngin ko ibutte nga ir bagandi aganta ko nga ak feti e ke ngin ko service la dantanto soro ngon wotun togo ni gari ko nga ide gi u fay kendang gi am palle ko nga ir ke nga ir doro siri nga o gana gir ken kakunga ministre bega sikki do kite yun kubaru mbate brambe agar ko nan twitter nan tim deman na wurbeni wuti gi kite gi kine kago mo beni kunga ikal falle kite ganti falle wankini nan twitter nan tifuan ken kakunga haduma kung se wote isiri nga agan ko bout de sécurité et so familial ke igaro ni kite kunga iriko nan tike ngan fuan kung se wote ki kinga yukorti me kunga kudo ga kinga iga ken kita magiri deman na korinta kunga jabaki ikama ondari ken otele kada il disalum nan twitter nan ti dunde nyan ken noka dobo kunu dunde nyaya aganta cross nde begere ko ikene geji len ko ta ke ko nga ale fa ek ni ro i debu ni gana ba woni ko ngir cross na ji ke se na di maw di maga fo bak gal ni ni ka e ke ko nga ken ka bané fe xadi nga fu bebe ka tan ka te e ga be ni ga dunde ke ba ngam i cross xali nan ti nyaxen ka ko nga len ko ta ko hakati be ko nga yo nyaxen nga ko nga am no wo ima ka gel kan tara ma ngi ya ro be ni ga gonya nga gel nyaxe ke xibaare nga ma ko nga ro transformatrice ni ko am ngi kun ko ko nga nan twitter nan ti gem girdo ek ni ro il ke tanga don xibaare mbatiam am ma mulo ndu nga fo ga go be on continue ya gel ek ni ro i dunde ke e ba ngam trin kanu maro ko xibaana ñoma ka so won tondo ñakali to ñi kene xam Ablaye Tandian ali xibaaru ku jofandi serebe guñu danga missinga khalifa lo mama jeme sar mari claire sen yaano danga missinga kat kan Ablaye Ndiaye magri xibaaru jofan xada sereen kankal
2: joko ñala pax Abdoulaye Tandian fogay nuy sim nonu ni nga rek no yegni kay ndaw nana serer yon fa mama jeme sar den fa khalifa lo fox anone tan def rek mohammed braya mbay den bodu no cialal ken machine non yetin na fa alliance fe ano ne trefitam and gasam koy den ambera ke hot rek no grew fe da ngoytna arxames fa xey tent affaireu trefitam nyatlik ano ne dal ga da ko ngom xka am bañ dal cialel ken koy o de tangan xeye ne dalaytuna ale amaya ke taxna ke garna foten ke afogaten dal ke ano ne trefitam jabor ne dambi ina fo matne jabor ne dal xoya dik elal ambison jabor ne xoya fi saxno 2022 to dal nga ay ken dal rog moju ken dal jabor ina fo matne dal nga iran kaga koy afogaten indemnité fo itam prime logement tarif khalis dam barna ndaw tabakan no kawta no genan den kaga ndayran fo itam lakas yo anone barangotel na fonction publique locale ken afog no ka anone dal ande gor anoyo fo matne bota jek ten bison jabor na anone khadam bi ina no xit 2022 nda koy ene dalaytuna akene fop dal jege ten tous ka anone koy ka jegna ken koy taref ke garna fo grewle bon dik rek no garewle na anone ande gasama ngoytan hôpital El Hadj Ibrahim Nias fana Kaolack denitam rok moju ajegaten koy may wa anone ande fa garewle nda koy ajega wande feruna ya mu detangan xaye ajegaten win wa anone wadet ina maga ambad nok nda koy rok moju ale dal ambadne tafie koy refé fop dal den so bokhno garew fe ne rek ndefu garew fe tafie koy ref na secrétaire général fe na section and gasem fe magaruf nana kawlak ale dawli tangan o janganga dal na hok dana kadda ko fop dal no personnel fe e rok muju e ande fa yo ke refna e grewle ministre fe dohne nana kawt nano jegole fa siwa ndale tok ya anone koy ayeg ni taye bourse de sécurité familiale ke khanda andabdel tok ala koy refna délégué général protection sociale fa solidarité nationale refna cheikh tako diop a fe laqino xana pa to itam ay ngi tay dal rok moju e xanda moju bat koy ke refna limle no ya anone refe newna dole e afyangan koy limle dal wago moju bato ha pa no le dole refna 2026 e to kaga koy afyangan koy damba go dab dandoni dal e jafleng il di salum o magole nariña anyama lanke kene koy refa ndiom andano mak no ye ngenit na me refna na ildi salum fo itam we anon defna no xana tiarale ne danga tuna koy kene ataxadal bo ke refna libke e gadambero nyaka nda itam xapi ñaxe anone koy ama jaartel kaga itam anaga defata choono nda itam yo naxle an rewe ga dayo no hogunten fo itam cialeke da jalla dal no magole rewe anone anaga biya ga defna transformation tarfi tam likene anone anaga no supta nan ne liberu yin ke jaxe nanone an jalla ten dal waga itam roboju anaga fiyana den choono fa mak e xati kan xamak sax ñeguten koy nene o magole riña koy rog muju tahdal bo rog muju mayu no magole afero ñaka kaga dal te def ke anone koy wena yo no xate no magole dal dene fe na yeg no wan ko den no kene dal ndax ko yamba ko mu jongene hal dal ma jom mba ko mu jom damte la par dal no sa xolene ki ndiokal na la bax mene mod kan yeg ni ke ngaja seku mane tagar yeg ni ke jigna na balance
3: way de abdoullah ndjay sum tudde bi rabbi chama nga besim fi mo bandu wadu sifra mafte ko musa mendi madaba santi gimur nyang makitula nte dim bujima fiati ta radio senegal international awima banyalnate wewi kiya ngul mahur nya fefi to ngur babi sigimbe di boki kinya mondu ngin mo bi nyafi andi gesem beg madu e beg matin nam fit bomb to tim jimmin ngim tasil mba mo babtu mbob reh ni kif gi nyag lek sibi ngang sib ngima bi ti nyafi bi gina nya bi al bi nya bi mo mu bi nyal gel mafana senegal mondu badus ango holati gi mahur nya nya sa bama we madu bi nam bi gi bu ngwande gwande bombo samindi ina lamin Senegal mo madal iptina ki mo hudnya maga santi on ko ba mati ta presse en 2022 ngamo ginya o bapti kudma bingi mbanyamo tawi ni bapti mbok mesi mba babik nyabo prime de logement tatana o mo hudnya we bapti kol kol mag nyob mo hudnya kegen dingap kimba mo madal kip fadam o mo hudnya gi gatte mba mag gimbo si gimbe di kem ndi we mayantu ma hajima tuti pod be ma bangi tirna batona nam tedin kaulak ko dum sigi mbedi ki ndang mo tok tumbo el haji ibrahim nyas hedidu be ma santu bo mu yante tin yamba ya bi nyale bra ni kifti tum titu mo ambuti bare mbo ma bimbe bitala ko dum sigi mbedi ke we kiya o gendi bi yor nanya o nya bi run lepti lepti ni mo hunya ibrahim ni kif pamba tedin kaulak ma ya bilalla 600 mo hunya bamba gi bi butu bombo nge bu kol mo hunya be ko rengi te sa ma sin ma bu bamba be ma yante te hedna be to gedia biya ba ma bigitti ngi lima aw mo hunne wew gi ke wewe ngi to ba bi nyabo consultation wedu ndinja cel nu ngin mo kolgach mo hunne ngala ma jaata ma hin ma ak dun sigi mbeeri gi ndange ma bekki bi mo hunne bi jaas bare mo hi mo hunne me gi secrétaire général e merci ma message ni ba ma and gesam ma hidna e ma gedna nyab nyang bu talib gi nono jot mo ba ma bekki bi mo hunne be glepti flefo gi bi mo hunne be gi bi jaas am te din kawlak ma hidna ndi we antuma hajima bang nitir naw mo hunya we baptip santuma hina ministre magimbo ngob tourna lamma te din senegal bi nyabo ministre de l'economie sant mbo ye titip tiro aweni baptum bo kud ma hunya kege bi nyanti bi kag nyabi mo hunya ke mbama mutip tanba babi nyabo bourse de sécurité familiale sant be matit ma blousini we madu bi mabkasene a long ngi mo hunya mo he fanan jete din dani ki dang mbinyang am te din senegal bamba ngi tiati bamba bi tebi biwil bonce samindi bi nyang ma madaga dang ndam Senegal bi nyabo Cheikh Tako Diop madu ken nanya ndusum tumo hala bi gima hina ministre Massane Mbamba bi ndiccho di bi nyobe bi gima hunya ben sappa abi gima hunya biga kitina agi kud gamba a pressin bindin bogimbo a pressin 2026 bi arab chama ngab sin fimo bundo dus njeme sar Marie Claire Sen ngab nyangba be kwate glad ma bi lu ponjang toro sentiment do biamba mesi gun chama en chotke nang nyaay mo hunya hime gi biama ban ma o mendi ma bi nyabo Khadi Sisi
4: Widi siku mane salam alaykum badi mandin ko na kamelalu mbaduna la kibar di wato fela sita radio senegal ate kibar folo kayte ndoro han kabi mimu ate and gesamti milalan ko docteur lomi telebe jararolo ko kunna nyino mu ila signa tanni nani janti le mimu la plan d'action ti ke grevo ke senegal banko kan o kono doron ko ya wilindi le bi fanank tilfla wucho kono ko be tala grevo la te bi aramiso kata jumo kan o kono urgence hani urgence fonte sotalaje to ayatne dron ko tebi alliance des syndicats autonomes de la santé and gesem ko dron ko e neman sakunda e akoro min fonu dron ko 2022 wucho kono ka respecte le protocole d'accord to ayatne dron ko bi gouvernement nyantar lola wala il primo de logement ani han kabi hela ila kolmi munata fonction publique la local la fanato ti Mauritanie, la revendication d'Omilan Koué Ibemansa Kunda, Noma Adjande Djahate, vice-présidente Ande Gessam, Olenink, Elisabeth Agnersa, Diamta Hankabi. Badi Maninkolna Kamwela Hankabi, au gré au Mbetula Wolo Kulkuna, Tumo Minambota Dakar Sansankol Mokona Kata, Ate, Elaz Ibrahima Nyas, Mialon Kabe, Kaola Kela Hôpital Ba, Mialon Koya Tula, Elaz Ibrahima Nyas, Laufanan, Mimu Ande Gessam Tidron Hankabi, gré au Docteur Djamama, Abulano Mabake, Ayat Nadronko Bi, Jara Lalmi, Mialon Koyetata, Jiru Dronko. Itata i jara le woka wayat na dron ko bi la secrétaire général ko dron hanaka bi grevo ning nimmo nane long mo sabo be e grevo suivre le ko le mialon kanaka bi jara lal mi miltata jeto ni tan ko ka fu dron ko bi di fota je consulter le normalement imam mi rafan ko grevo be kira do bi fota je jara le be ese wala la sul kono nimbo toto hanaka bi kay tan dron ko mi mo bourse familiale oti yalon kanaka bi dimbati ke wili lulu senegal kawle makoy mansakunda kawlta ka makoy wo makoro la fanato ti dron kanaka bi e ba kafulale ka samba fo million la fanato ti minta ta ka nyang milliard keme konto a bo senegal bo le dundila hanaka bi ka milliard on koy bulol me ko benke makoy ate cheikh tako job mi yalon ko atelemu hanaka bi délégué général oti mi mo protection sociale oti de la solidarité national anyita ni ko ka foko dron kan kabi man sakunda witere ka molta hakke ka foko take ke mako kono dron kan kabi milialon ko alialon ko domoro ka kebul fenneti mi mu dron kan kabi ate courant la ko ka kebul fenneti anink jiola fanato ti anin baluo kulo miyalan ko dron kan kabi ya ko kolya bakere woli atina dron ko nyita ni ko ka foko dron ko bi fo ya ta yolta ka ke tombon ke kilin kilin tombon eta kala miyalanko nyine diata nyi holambe nyi tombon na miyalanko e batatale fo il signol fon yalanko e batatale e be makoro bina wala fanato ti bi kawla ka wiltala kalas e fatique du moins a wiltala han kabi kala dinkral ta ki deda soko silo miyalanko e tinyata bake ya kumbonu ko manto barbi e materiel sotele fo min satena ka il silo ta ki deda o silo dro han kabi mi mo motolti ni be tamila jake batandi bakele ayatna ko bi e witala ko taka adada rakafula cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ay minke tubabo le bureau kono le 5 septembre 1850 1895 at saint louis dinkrato akamta ko dron ko ni juma ni sibitina la inshallah o e benyo hakilo bulandila wala mbadi moritolu ayat to dron han kabe o rakafula ay minke tubabo le bureau kono mimu at gouverneur colonial oti an kabi sawo sang ka buritol be ka ben at saint louis kata rakafulu ka kije ka itno ko cheikh ahmadou bamba yala ko beta adanken yata ayadi allah taala la amansila tubabo la convoquer amansila nya fo min satina at hanka bi dino wulindila tubabo nyala hayatno dron ko ahmadou bamba wita ka rakafula sali kala ko beta ka sey allah taala ma janiba bondila at senegal banko kanka samba dinkira doto o kulo miyan ko dron ko bi o joro be ka fota nyoma adita at Ahmadou Cheikh Ahmadou Bambala wala yatna sawo sandron ko magal baka ke ate Touba wayatna dron ko e bari muritol ni misilmo bebe beona ate Saint Louis kata ate hanka bi rakaful wasalje mbadin kretianu fanan inshallah o fanay baka ne kende ke ila hanka bi hijula fanato ti badin kretion ya followate kunu mercredi kata compostelle hate espagne dinkirato e etap follow mi alon ka ke kadani ro ki jeto man sa talay la kul bi sona yandi e hanka bi hoyat na dron ko aninc ka ila ko no dron ko mi musisi soni kairoti ka dua ila hanka bi kati ila dua ko no jeto dron kan ka bi ka Allah taala dani aning e Jesus Christ ko le be sonaya mbadi manin ko na kamola nim boto do fananka kayta nden ko sinini ndamanon kata ate ila madina suane ba mama suane wole ki roke aning suane kunda kabilo be kalif generalo l'incontournable l'écrivain mi pakao nunto ka balu nyaminto aya livre sa fe fo dunia bebe ne malakan abi atel mo kalifoti almasolasi jawni jata kereala nying sibitina la wol musilindinti ay badun be kilikan kila la lunta ka kidi mandi sallallahu alaihi wasallam otuma dron kan kabi mo be ben ila Madina Souane. Ala barkal mantiñon ko nakara la. Wa salam.

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô?
1: Allô, salam alaikum.
0: Ayo bo.
1: Wa ñu lay ci Arsenal Aliou Diop.
0: Naka affaire way?
1: Wa sant Yalla bu baax nak alhamdullah tabarakallah.
0: Jajeuf way.
1: Wa ñu ngi nuyu auditeur ak auditrice yépp di nuyu Aladji Ousmane Sossé Ndiaye bu doxo be.
0: Uhuh.
1: Ak Seigne Mansour Guèye Berké Diéf Seigne Issa Sall ak wa Medina xol xol yépp.
0: Uhuh.
1: Ma ngi nuyu Boubou Thiam momu genn légui Abdoulaye Diop momit fatte wuñ ko doyé Cheikh Fall ak Mohamed Fall. Mohamed Fadel Louga gën nañ ko dégg ma xawade ak baye bi su koy faal ak baye Ablaye Mbour Ablaye Diop Louga ñom ñepp ñu ngi leen di xiar bu ko defé ya nga xaar lu am solo di bourse familiale yag nañ ko jambar yag nañ ko ciow ndax ñaari at yi mel na ni ñu ko daan jot jotuñ ko té man gis nañu ko doon jot ñoo yeyo nañ ko waye gis nañu ko doon jot ño xamné yeyo wuñu ko gis nañu ko doon jot ño xamné politique taxu ñu doon ko jot gis nañu ko doon jot ño xamné tamit tanef bu maandu té mo tax ñu doon ko jot ak yeyo bu ko defé tamit walu andi carte yeen waru ñu leen jéfaté andi carte bu mu mëna doon nak daanaka ñoom sax ñoko gëna yoyoo ñepp nak
0: deug la
1: bu ko defé tamit nak xam nga tax doon tan leg leg sax dañ ñew ci chef de village bu ne ko joxé juroomi nit chef de village ba tan juroomi nit ci village am joxé buñu démé ñu enquête bi buñ ko yoyoo ñako ñu jall buñ ko yoyoo wut ñako sa yoyoo ñu jall lé ñako yoyoo wut ñu délo ci wat chef de village bi ne ko juroom ñi ko joxawon ñaar ñu yoyoo wuñ ko légui tax indi waatal ñaar bu ko defé mom mossat naan ñaar wa am na ño xamne bo do leen tan li légui duñu fa juroom yépp yamal ko seen kër wala seen njabot
0: gis nga
1: xam nga lolu baxut
0: hmm
1: tan lo lañu fukki nit nga fa juroomi ci sa kër ñent ya nga jël ko ci ñu ci def
0: hmm
1: wa xam nga yoyu tamit baxul tay ñom bo jëme ñom dañuy enquête xam nga ndox wala am nga courant facture courant ñaata ngay doon wala fa waye fal nga yor sa dépasse kër ñaata ngay dépasso at nit ñaata nga ci wara mëna am ci di revenu ci xaalif enquête la ndax am nga doom ji jang ndax am nga doom ji tukki ndax am nga nangam ay kat nga wala sam kat nga wala nangam nga yoy ñep dañ la koy enquête boko buñu defé yoy ba paré nañu légui ñom daal xam yoy ko wala yoy wu ko wa bu ko defé nak ñun nak ñoy def lu ñew rek mo wax ci sama xarit la sama mbokk la sama dëkkëndo la no bokku daayira no bokku sëri ma ngi mo bokku parti wa no bokku association no bokku nangam no bokku mbotaay xam nga yoy yep nak boko defé du baax yow xawalal kiko yoyo rek
0: wa bu jeex
1: kiñ ko wara jox ki nga xamantene mom ñew na doole lott na ci amul dépense suba amul lu mu réré léegi nga jox ko ko xamantene mom wéru ne man na jënd saako ci yépp ak bi dama diwli man na joxe bës bu ne 2000
0: sotti
1: té ki mom bu amul dara day dem di téyé ci aka lepp aka ñaan aka yel wa naka wayam kon all bi ñi fi dëkk xamantene xuma taxé da way all bi mom dëkk bo dem chef de village ba xam na la xew ci iratam kon bo dem ñi dëkk ci koñ ba xam nañ la xew ñeko yoyoo xam nañ ko
0: way normalement
1: wa legui nak da ngay ci waxamanteni ni wax deug yalla yoyowul ko way dañu dem diko xëccio ji sax ak ne ko yoyo wa li ñu wax ku la ñëw dula doli way ku la ñëw dula dimbali way gis nga ñu waxamanteni ni ñi koy xëccio te yoyowuñ ko waruñu ko am waruñu ko lek wa bu ko defé na gouvernement bi ñong ko ci encourager diko ci féliciter diko ci wax na gaawul mu gëna gaaw rek na la gëdé ndax ñong ci nawé
0: d'accord
1: école nga waju ubbi ah facture ndox facture courant dépasse nangam nangam ñi koy def mom ñoñu baax té amna buttu buntu yum leen mëna fatal té amna lu mu leen mëna jëri motax man duma leen ko xébal ndax ñaar ak yi ko jottuñu ko ñi ci bari jambat nañu sonu nañu la chef de village yépp néwon na nañ leen fatalé ko chef de village ci seen payor chef de village ci seen ndampay chef de village ci seen reconnaissance chef de village ci lañu leen wara jox wala lañu leen wara defal xam nga yalla ci ñom lay jaar ñom ñoy tan chef de village bu re dañ na joxe nangam nit nga joxe nangam nit yoy ñu yobbu ko ñu saytu ba xam ñoy nga joxe yoy nañ ko wala yoy wuñ ko kon chef de village yoyu tamit lay gouvernement warlo ak ñom état warlo ko ak ñom ñaari ata ngi ni jottu ni kon lolo seen jambat la seen dora yaag la loolu lay sam ci gërem jëri jëf salam
0: merci ay bolo ñu gërem ko sant ko xaar tuti jël kenn ko bëgg intervenir forum sur l'actualité.